Skebe to kundurita tu kwa misa. Iyachi kakundu wako. Misalu, doneno sari, tabokesa. Iyachi salaku watu tatombe, ngachita nunga. Ambe salu chituku.